0: Deportiva. Yokohkwi chi atinak, chirish li kokshul, linin kek angelaksa li junjun chi akwink, jo akwi li rusilal, li rawal li kokche sa eb li akwink, jo kambi nan kapok lechol, renak, yokeh chi sakong sa li junjun chi cooperativa.
1: Litzoloka kwe tatiklak saliro shaman relipo a in. Ninkeshkoy beni utho kanah kwe terabili esil salipu tesibal